Ha karongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whēako o te akoranga o te mātauranga. Hukea hukea nei. Au mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa ko miri miri a hei.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mono mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere. Haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere. Haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairuatia kia rātou. E moe. E moe. E oki oki.